Ngibingelele nginamukela kuhlelo kuyikoze ku sigaba lam nguneliswa kamhlongo ngihleli nawe ke koze koshaya ihora lesihlanu namhlanje ekseni ngifuna nje ukusukuma ngibingelele ngekhethelo abantu be month end ni right kodwa niyaphila ngifuna nje futhi ukuthi ngibingelele ngekhethelo awu intokazi indlovukazi imbokodo ama ladies imbokodo iphinde ziba maqanda futhi Sanibonani indlovukazi inyanga yethu le uqala kwa inyanga yethu I Women's Month mhla ka 1 August namhlanje ku 2026 Njengoba ke siqala lenyanga njengoba uhlelo lethu soloke luya nje ngifuna ukuneza ithuba lokuthi ubonge noma uqhakambise umuntu wesifazane okhona empilweni yakho osenze likhulu kuwena empilweni yakho bamba WhatsApp wami ubambe ifoni yami songena kuyona leyo nginginikezele lo thuba uma ngabe uhlelo lethu uhamba lihamba

0: Mr. Cash Time 34 Live KO Utemoyeni Pamwa Kesosha Tipsy Bebeti Awoshe Skatsa Konjenga Manje 16 minutes past 3 o'clock is in your hashtag Goze Guse Jenga Manje Funuwazu Utite Nindoya Konjengo Bungalele. Ngaphambi kokuba ngithathe ingcingo angiqale khona la kuWhatsApp ngizwe ukuthi thini into.
1: Hola my sister,
0: yebo.
1: Hayi mina ngiyaphila, undu odume ngofire lo ngila equlash emahlatheni. Angilele mina nentwana yami la ulusamukele ingivakashele, asilele sesivele saphaphama, asazi ukuthi yini esenze siphaphame ngesikhathi sakho, okusho ukuthi singabalandeli bakho siyohlala nawe kuze kulamulele lo hora. Danko
0: nazo-ke akulamulele lo hora, siloke siyibambile sihamba ndawonye.
2: Hashtag Goze Guse,
0: yebo.
2: UManjomane, hayi angilele ngempela uManjomane ula manje la emidile of empangisi awumeni wakamkhizelo yangi uManjomane. Hayi Goze Guse,
0: Koze Guse siloke siyibambile, Koze Guse siloke sikushayela isigubhu, Koze Guse siloke nje siyixoxela mina nawe.
3: Ngibingelele neliso ekuseni, ungivuselani, ungivuselani, wangivusa wasobuza ukuthi angilele ndani, ngivuse wena. Ngila emzumbe kweneliso, angilalele wena, uzamafuze khozwa emzumbe emahlabathini kwamahla.
0: Awu, zama ungixolele bandla ngokukuvusa, kodwa uyaziyo ukuthi lesi sikhathi sami nawe, kumele ngikuvusile, ngoba kumele mina nawe sibe nesikhathi sethu.
4: Hashtag Goze Guse.
0: Yebo.
4: Hello Neliswa, njani? Neliswa, crush mdlalo selo e-Friday Mondlokazi. Ngithi ngalala kanjani kodwa Neliswa location lethu Koze Guse.
0: Nazo.
4: Ubani uhleli nami? Ngiyabonga kakhulu ke sisi. Bayo.
0: Ake sisasa beyincinga ababili abathathu Koze FM sawubona.
5: Sawubona sisi.
0: Yebo, unjani?
5: Hayi ngikhona ntombi.
0: Hayi ngiyaphila nami. Sikuphi, ithini into njengoba singalele sikhuluma noba?
5: Ukhuluma noSabelo ngokwathulezi la emuntu kwaCI. Sengiphaphamile kade ngilele impela ngokukhugula ubuthongo ngiphaphamisele liphindele nginayo.
0: Hawu siyabonga bakwethu. Sabelo wenzani namhlanje?
5: Eh namhlanje ngizowe ngithi ukuvuka nje ngiyodra lapha emoli kancane bese ngibuya-ke lapha emondlomondlo.
0: Oh umuntu amhlata tiwani kamantende.
5: Hayi bamsayiphathame lo kodwa nje hayi ukuthi kujike kuyo bese ngibuya ntombi.
0: Hayi ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, right, sibonge kakhulu. Akuthathe bonye Koze FM sawubona. Hello.
6: Yebo, yebo uManjomane, ngiyaphila.
0: Ngiyaphila unjani?
6: Ngiyaphila nami. Inguluba nake lena inyawo umthetho lapho zulwini sibomvu uMandla igama ngile emahlabathini.
0: Yebo Mandla.
6: Hayi angiyele wenkosazana la elelelizwe nje elimtoti.
0: Ah siyabonga. Asiqhubekeke sibambe koze koshale la hora.
6: Hayi uzimpela kusa.
0: All right, siyabonga omunye asimbambela. Koze FM sawubona.
7: Yebo sawubona.
0: Yebo unjani?
7: Khona nelizwe. Ukhuluma nomphikeleli Mvelase emnambithi emanzini abilayo.
0: Mphikeleli.
7: Yebo sisi, hayi sivukile impela, sihlezi sivukile ngalesi khathi kuba ngazathi sicuphile sengathi iwashi kanti cha.
0: Ehhe. Automatic. Ehhe.
7: Hayi kuthiwa wuwe.
0: Shino ishintshayo. Siyabonga.
7: Yebo, sibambe. Thank you, sibambe.
0: Umzimba usuyeza ukuthi isona leso sikhathi leso sokuthi mina nawe sibe nephoyinti lethu vele uyivukele. Because FM sawubona.
8: Njomani?
0: Yebo, unjani?
8: Kulayini 3 sawubona njani sisakuthile sikhona thina singezwa kuwena thini njani wena?
0: Hawu siyaphila nathi.
8: Ukholwe wakazuma emabonzini emsinga njengoba esho imphikeleli Mvelase sesiyingangaba mina-ke lo ngihlale khona ukuthi

0: Ingoma emnandi ingoma kaKanye Greens khona uOli RSA Moscow on keys bathi Empire phambi kwabo iHappy Sounds no John Dilinga bebethi sifiso sami Cairo Pixie L bebethi ntabeni umsakazi Khosi FM uhleli koze ku 6 khathi sakho njengamanje u 37 minutes past 3 o'clock njengoba bese ngishilo ke siqala uhlelo lethu ukuthi namhlanje umhla ka 1 August ku 2026 okusho ukuthi ukuqala kwenyanga yabantu besifazane khona isisho ke esikhona esisetshenziswa kakhulu eChina esithi women hold up half of the sky uma ngabe ususa ke usise zulwini sithi abantu besifazane babamba ingcenye enkulu kahle kahle ingcenye ewuhalf waso isibhakabhaka uma sibukisisa kahle lesi sisho ukuthi sichazeni sichaza indima edlalwa abantu besifazane emndenini yethu nasemphakathini yethu esiphila kuyona ukuthi isimame futhi bayibambe imphakathi yethu nemndeni yethu iqine indima yabantu besifazane siyayazi ke sonke I'm sure njoba ngishilo ohleleni lethu phambilini ukuthi khona umuntu wesifazane umcabangayo nje odlale indima nanoma ingayiphi dela empilweni yakho ongafuna ukumbonga ngizokunikeza ke khona leso khona manje kahle kahle ngisho kanjalo leso sikhathi sokuthi umbonge lo muntu wesifazane hey ngoba abantu besifazane bayibintsimbi shisa abantu besifazane bayalenza ubumbano lube khona emndenini nasemphakathini esiphila kuyona uthando nalo benza isiqiniseko sokuthi lukhona sinalo siyalithola nendlela abanakekela ngayo hey bantu uma ngase sibala izinto abantu besifazane abazenzayo nabasenzela sona singahlala koze kuse kodwa ke njengoba ngibala zonke lezi zinto ngisho sona lesisho ngikhuluma ngendima yomuntu wesifazane enendima abantu besifazane abayidlalile empilweni yethu noma empilweni zethu siwumndeni simphakathi ngiyazi nginesiqiniseko futhi ukuthi ukhona umuntu wesifazane umcabangayo njengamanje ukuthi hey madoda uma ngabe lendlovukazi le ayikwenzanga ukuthi nokuthi uma ngabe le ndlovukazi le ayibanga sempilweni yami hawa ngasi ngifuna ukwazi ukuthi ubani lo muntu wesifazane ngitshele ngaye ngixoxele ngaye ngizokunikeza ithuba ke nasocingweni lami ukuthi ungitshele nje ngaye lo muntu wesifazane ume khona esaphila mtshele ukuthi avule umsakazo Khosi FM ngoba uzoba umqhakambisi uzoba umbonga uzoba umnikeza izimbali zakhe esakwazi ukuyithola ngisho noma engasekho ilona thuba leli lokuthi hey ngiyambonga lo muntu wesifazane ngoba uma wayengekho empilweni yami mhlawumbe impilo yami ngaba yikho la yikho ngaba ngisiyona le ndoda ngaba ngisiyena lo muntu wesifazane enguyena namhlanje u WhatsApp wami u 0791639874 0791639874 cingo lami u 0860002437 angiphindeleke futhi u 0760002437 sikhuluma nje ngabantu besifazane empilweni zethu abadlale indima enkulu siyabaqhakambisa siyababonga sithi imsebenzi yenzeni yabonakala andisifuna nje ukwenza kucaca ukuthi siyabonga ake ngithatha bencingo ngaphambi kokuba ngene ku WhatsApp because FM sawubona
1: Awana
0: yebo unjani
1: Siyaphila namhlobo
0: Hayi siyaphila
1: Hayi sifana namhlobo khuluma nomondli Shoba ethimoni endaweni yase Underberg
0: Yes Mondli
1: Hey yabona namhlanje njoba kumhla ka 1 August Unentombi endala uMazondi Shoba hey kodwa okubhlungu kakhulu intombi endala seyalala kodwa yazi intombi endala lengikwazi ukuthi ngiyikhumbule khona iyangifundisa ukuthi ngikwazi ukuzimela
0: ehe
1: ngiyabona nje mina ngiyilento engiyiyona nje ngokuthi ngaphuma esandleni sentombi endala uMazondi hayi yanginiyo ninge empilweni
0: ah siyabonga kusiyami
1: kuphela nje kunje intombi endala siyalala kodwa nje imanga ngibona sengimdala manje ukuthi uhambe zinyathelweni wezifo ekusekuyangisebenzela manje.
0: Yeah. Hayi kodwa ukulala kwayo ilale iy'mfundiso zayo yenza isiqiniseko zokuthi sikhona sikhona futhi kuwe.
1: Ngoba mhlawumbe kwamanje ey'nganeni zami nje ngifune ukuthi nami ngenze ngendlela enza ngayo ngithi uma sengalala.
0: Yeah.
1: Ngisho iy'ngane zami hayi. Ubaba walala kodwa ukuthi nokuthi wengakuthandi wefuna impilo iqhubeke
0: kanjani. Mm,
1: yeah. Abaphila abantu umondla shobethi imondla.
0: Siyabonga kakhulu Mondla, ngithatha umunye cause FM sawubona.
2: Namhlanje.
0: Yebo, njani?
2: Nami ngiyaphila sis. Ngikhuluma noTinzi ngakwazi kwaNongoma kwaMandlakazi kwaNongoma. Alokwazi ukuthi ngizobheka enkundleni zokuxhumana.
0: Yebo.
2: Wethu short, lothu umthoni. Kodwa ke ngingaqhakambisa umama mina osala mina.
0: Mhm.
2: Bese kuthi nalini ngiyasemsawuza na ukhona isisi iphindi phepha.
0: Ah, bante he.
2: Uyangakho Nkosi yami. Ngokushaya iy'celo zomthandazo.
0: Ehhe.
2: Mhlambe njawo. Ngizise ngisefontweni ngisho ngilayele ngisekhaya.
0: Ah, somtshela ke.
2: Awu nawe ke futhi. Wena uthatha inhliziyo yami.
0: Awu, awu bante. Uyangikhophozelisa.
2: Hawu mpela. Ngoba undlunkulu ngelinye ilanga.
0: Hawu siyabonga.
2: Ngiyabonga nami kakhulu.
0: All right. All right.
2: Ngiyabonga ngisebenza nabo enyangeni yabo yabantu besifazane.
0: Hawu bantu siyabonga kakhulu.
2: Okwa nje umuntu osifazane ngiyabonga kakhulu.
0: Hawu siyabonga. Hawu bantu besifazane uyabona kodwa ukuthi siyathandwa. Siyathandwa abantu besifazane. Ake kuthathe umunye khona la encikweni because iFM sawubona. Ayibo. Siyabambana? Because FM lo?
2: Yebo sisi.
0: Yebo njani?
2: Siyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami, ngabe ngikhuluma noba.
2: Hawu sisi, ngizwe nje ngabaningi bona ngeke ngibaphale bonke.
0: Mhm.
2: Senze ngibonge intombi yakwaKhumalo enginayo la ekhaya.
0: Mhm.
2: Akodwa la ekhaya engibhekele lo muzi kaBaba.
0: Mhm.
2: Eyenza imfudumalo kulo muzi kaBaba.
0: Hawu bantu.
2: Engicela nje ukuyibonga kakhulu. Namanje nje nginawo naye eduze kwami ukwenzile umuzi kababa ube nomfuthu imali la kwaDlamini emsinga makhasana nozwakala lo ngibonga ngidlulisa nje ukubonga kakhulu kuye Nkosazana.
0: Hawu bani siyabonga kakhulu. Hawu yayimihle imiyalezo yakazi ngiyayithanda. Ngiyayithanda le miyalezo le ngoba sithola nje ithuba lokuthi sithi nje shay sithi shine ngoba besifazane abakhona empilweni zethu ngoba hey kuningi abasenzela kona kuningi abakwenza empilweni zethu inkulu le ndima abayidlalayo empilweni zethu ake ngithathe omunye cause iFM sawubona
3: manjoma
0: yebo njani
3: angiyaphila ngisindaweni yase PMT eWilofontein
0: mhm ngikhuluma noba
3: ngikhuluma noSimo babazili kaMthili
0: yebo
3: andizimba lwena manje uma ningithumile le emdaweni yasempolweni kunokuthanda kukantombela ngiyamthanda umama hlobo mama yizi noma kuye yani ezozamthile ngise kodwa ngiyamthandela umuntu osifazane ngenze ngayindwe.
0: Awu siyabonga Nkosiyama. Awu ngithamba ukuthi bonke labantu enibakhonzela enibabonga enibaqhakambisayo balalele bantu.
3: Siwe manje umaneke owabulele wena
0: mfisi. Usiyomtshela ekuseni ukuthi ube semsakazweni ukhozi FM ubumqhakambisa khona.
3: Isho nje nawe lapho ukuthi usima bamazingeni lamthiri uthi uyamthanda kakhulu nokwani.
0: Hawu but. All right. So dlulisa lo myalezo. Angazi nini ke ngobulele. But siyabonga kakhulu. Angithatha ukugcina ukhozi FM sawubona.
4: Uyaphila.
0: Yebo.
4: Uhlayelele lo Dumele.
0: Hawu, hawu, hawu, njani baba?
4: Kujani?
0: Siyaphila njani sase sithi isikhathi?
4: Bathi besizo long time no see.
0: Long time no see. Niyaphila kodwa?
4: Siyaphila mfethu kunjani?
0: Siyaphila nathi.
4: Kodwa leli thuba nilifuse nilifakelane isifakela sihlokwe ebusuku abantu belele kangaka ngoba phela bangeke bese
0: hey
4: elimini empilweni yambanini umama untshosho lapha emandini Hey, we are born and say, hey, and asking that in Mamunjosho lapha wasithebe emandini ebeseke kuzoba unkosikazi wami umama kaGudla indlu noma umama afela ngaphakathi. Ayi, labo bantu empilweni nabanye ngeke njengoba ngisho ukuthi ngeke kanti injalo nabo mama bokhuzi bayabakha ey'nkingeni bandla esisuke sinazo khona into ukuyicabanga noma ebhedayo uma uwedwa kodwa uma usulalele ukhuzi ubususuthi ey'ngasuka kuleya nkinga leya kade ngikuyona ngiye ngithi mina uma ngabe usufuna ukuyibulala emhlabeni woqhelelana nokhuzi ngoba uma usazolalela ukhuzi kanje khohla ngishake kuthiwa uphethe intambo uthi ufuna ukuyihenga kuyothi uma sekukhuluma abantu abafana nathi okhuzini nokhuzi uthatha intambo ulahlelele siyaphila ngabantu besifazana ngifuna ukuqamba mangiyakhulunywa nje phela bebekwamabala kodwa hhayi amaqhaza abanawo.
0: Hhayi amaqhaza abanawo makhulu. Siyabonga kakhulu baba, libe right.
4: I love you.
0: Love you too. Isikhathi sakho njengamanje 3:48 nje. Sibonga indima abantu besifazane abayidlalile empilweni zethu mhlaka 1 August namhlanje kokuthi noma kusho ukuthi siqalo se-Women's Month. Inyanga yabantu besifazane u-August wonke nje. Siloke sibashilo sibabonga ngoba inkulu indima abayidlalayo, zinkulu izinto abasenzela zona. Yey ngoba phela sonke singamcaba umuntu wesifazane oyedwa nje osenzele okuhle mhlawumbe ngabe umama uantu ugogo umakhelwane khona usise niphila naye unkosikazi baningi abantu besifazane abakhona empilweni zethu abadlala indima enkulu empilweni zethu namhlanje ke siyabaqhakambisa siyababonga kungekudala ke ngizothatha uwhatsapp bakho ungaqhubeka ungisendele ke uwhatsapp ku 0791639874 0791639874
5: class nifuna ukuba yini uma senikhulile
6: udokotela wamazinyo usosayensi uthisha
5: umkhankaso we-Colgate wokuxhaswa kwezemfundo ufuna ukusiza wena ufinyelele emaphusheni akho. Uma umndeni wakho uthenga noma yiziphi ezimbili izixubha mazinyo ze-Colgate e-Shoprite noma e-Checkers bese uswipe i-loyalty card, imndeni enenhlanhla eyikhulu izokwabelana ngo-R500,000 ekuxhasweni ngezemfundo. Kunembandela
7: KSG We chillers.
8: Kuthe maningi ngizindala zombili ngiphi ingoma ke ohamba nayo kulezi mbili kule sonto House of Esama othichula. Gayelo Dawson oh my love. Mathumla ka ivoti yakho 0797546975.
9: Hayi ngoma ngihamba naye all my life. Thank you Cousin FM.
10: Namhlanje mfethu ngihamba no number 2 all my love.
11: Mina putwa mai ngihamba no track number 2 all my life.
12: Ngihamba no number 2 all my love.
13: Ku number 2 all my love.
14: Number 2 mfethu ngimzwile mfethu at all my love.
8: Oh my love. Siyabonga bafethu uDelson wokuphinda washaya indoda ngo 5-0.
7: Hayi khetha kwala. Witches. Ku Cousin FM. Hamba pambili.

0: Uke Kolingo, Uti Temba, no John Landani. Pamwa bonge, bekona ujoy, eti imali kona lagum sarazo wakum kulugazu kozi FM. Miss Kansako Jangamanju, 56 minutes past 3. Sikalambisa bat mesfazane piluen zetu, abadale indima, engulu ya bona jengo baskulu mangale si slogo lesi, gikumbula itulo la stava leleleti uma. Hey, meseti sebeti ndo tenga endala ganga. Ikhalela uma wayo ngoba ngiyazi manje ukuthi khona amadoda akhala yasho ukuthi hey hey wazwa idlala indiba umuntu wesifazane empilweni yami hayi nami ngiyakhala ngikhala ngabantu besifazane ababili empilweni yami abayidlalile indima enkulu abangasekho ke bona labantu besifazane laba ugogo ozala ubaba kanye nomalumekazi hey labantu besifazane bangikhulise ngisemncane 2 years but hayi wozala kahle kahle basho ukuthi imina ngizi mina nje engangafuni ukuhamba kagogo kuthiwa mengihamba nje ngisuka kagogo ngangikhala but hayi mletheni ngoba ithandela thina bangikhulisa abakhulisanga mina nje kuphela bakhulise namanye amalungu omndeni akhona nje sibaningi siyintokazi samadoda sibadala sibangaka ingenxa yabo and ngiyabaqhakambisa namhlanje ubani omqhakambisayo muphi umuntu wesifazane mhlawumbe akekho yedwa mhlawumbe baningi ngithathe WhatsApp bakho njengamanje ake ngizwe
1: wana standa sam
0: yebo
1: excellence uma thembe ngama embazi mina abathe ngithanda ukubabonga abasikhulisa kushona abazali bethu odade bethu abangasekho usisi Maria no bonga obabongile njaba basenzela ukukhulu thina ngaba sikho la sikhona ukuba emva kokushona kamaba bhukulanga kunezobo ngumngani wami uBeauty Ndlovu naye ongasekho owadlala enkulu naye indimi empilweni yethu njengomndeni umathembu ngoma emlazi
0: hey hawo kodwa
2: umhlongo usembumbulu ke manje ocingweni kakhipha inkonzi ngidzake ngibonge nje uvuso washo siphezulu lo ake ngibonge nje inkosazana engizalayo la uMandlovu hey idlalile indima enkulu empilweni yami kumanje nje hey umuntu uhlele emsebenzini nje ifundiso ngoba umuntu nomuntu ufanele ayimele akwazi ukusebenza akwazi ukuzabalazela ikusasa lakhe kungezi kalula konke kuyena phende ngibonge baningi ngaphesheya khona ukhuluke ngangithi ukhulu hawo hey isasa likwazi inkosi isigcine naso ngiyabonga mamhlongo Yangu uvuso washo sibezulu empandeni.
0: Siyabonga vusi kade sagcina ukuzwa kwikoze kuse kumsakazo Khozi FM kodwa siyabonga. Indima abantu besifazana abakhole empilweni yakhe abayidlalile ke. Hey. Uma ngase sibabale bonke nginesiqiniseko. Sibabale ngamunye bonke sibacabangayo singahlala la njengoba dengisho koze kuse kodwa ke ngiyasithanda lesihloko esinaso njengamanje njengoba dengilowe ngisho ukuthi ngisithandela ukuthi nje siyabaqhakambisa siyabatshela sibatshengisa uthando ngoba ekhathini eziningi abantu besifazane hayi nanokuthi abantu besifazane ngicabanga ukuthi sabantu siyayenza lento yokuthi singayi khuluma imizwa yethu singakhuluma indlela esizizwa ngayo singabhodli simonge nje umuntu sisefethu hey dadewethu hey ma hey aunt hey gogo hey mkhulu hey malume ngiyabonga uyabona asikwenzi lokho uma ngabe sithola amathuba kanjena ke amathuba lawa esiwatholayo ukuthi sithi nje siyabonga
3: #kuzekuse
0: yebo
3: sawubona neliswa mina ngiqhakambisa omama bami uma wami uMaphewa ongizalayo umamncane wami uKamajola Jali ebese kuba uma wami uMamkhize Jali ogane ubaba omdala hayi banginika uthando labo bantu ebese kuba mama weingane zami uyanginakekela into ngifuthi kunene uma kanolwazi ungenzela konke ngiyabonga uSwelihle Sjongo Jali eMidilove eSmall
0: Namhlanje umhla ka 1 August uma ngabe uvulela umsakazo wakho njengamanje besiqhakambisa nje sibonga abantu besifazana abakhona empilweni zethu abadlale indima noma badlala indima nanamhlanje enkulu empilweni zethu siloke sikwenza ke lokhu isikhathi mesihamba nginesiqiniseko sokuthi inhlelo zethu ezikhona kukhona bazobe bekwenza nje ukuthi bathi shine kwabantu besifazana njengoba kuzobe kuyinyanga yabo ke njengoba ku August isikhathi sakho njengamanje iminithi past 4 o'clock siyangena kwihora lethu lesibili sisathi nje hashtag koze kuse kungekudala ngifuna ukwazi ukuthi wena uvuka ubangena kanjani namhlanje lalela uWhatsApp wakha ube ready ucingo lwakha lube ready WhatsApp khona uzokwazi ukuthi uxhumane nami 0791639874 ucingo ke 0862437 kungekudala ngifuna ukwazi ukuthi namhlanje njengoba kumgqibelo wokuqala kwinyanga ka August wena namhlanje uvuka ubangena
4: hlala esidlekeni esibanzi phezulu esicongweni sesihlahla ukhosi lwethu unqebelele ulalele ukhosi FM luhamba phambili

0: kubheka walesigodini sasokhuku tanko uma njoma
1: sebenze kahle kwanda
2: awu yaphila uneliswa
1: hayi mfethu la undertaker
2: undertaker so besidla inyama lapha kangwenya mfethu emantimandeni basibizile mfethu awu nabangani bami so besihleli khona sharp neliswa
1: uyabona ngimahalelayo namhlanje abayodla inyama hey ngiyayihalela namhlanje uyabona ulimi uma ngabe kuphela inyanga noma mengabe kunemali ethe xo ngaphakathi kwi-account luvele lishintshe nje ukade uright udle ezinye izinto inyanga yonke kwathi nje imali livele lishintshe ulimi ufuna izinto onganazo imali yazo kodwa ngoba phela unemali ucabanga ukuthi unayo leyo mali la lezo zinto lezo isikhathi sakho njengamanje 22 minutes past 4 o'clock sisithi hashtag koze kuse manje singena ke kwingosi yethu la sithi khona ngegodi ngegodi la nginikeza khona ithuba lokuthi uqhakambise isigodi sakho noma isigodi wakwasivakashela okahlala kusona osithandayo nje uthanda indlela abaphila ngayo uthanda indlela abenza ngayo nanoma yini oyithandayo ngale so skodi leso mhlawumbe khona indawo evakashela khona waba nobumnandi khona othe chila uyochila namajita mhlawumbe nje uhlale kuleyo ndawo yobumnandi yakhona kuleso skodi lezawo zawa zawa zawa zawa zakhipha siyaqhakambisa ke lokho njengamanje siqhakambisa igodi ehlukile ngisendela uWhatsApp 0791639874 ngithi 0791639874 ngithatha uWhatsApp kuphela ke manje ngifuna ukwazi ukuthi sipi isigodi ofuna nje ukusiqhakambisa sipi isigodi ofuna ukusithi show off

0: nithini bafana benkokhelo ngomkhanya kude
1: njengubaba njaba
0: ah suka kodwa na yaphosh
1: njengubaba njaba
0: ah
1: ukhona umkhanya
0: yaphosh
1: njengubaba njaba
0: emkhanya kude yaphosh
1: ukhona
0: umkhanya sawona ngani njengubaba njaba zikhanya umkhanya kude.

0: Sakazo Kuzo Fabi Koleto Fana Bekoke, Liabu Zidobi, Kamazelam Kuru, Intel and Guzo Jagan, Uza Banga, Shukutabadu, Aulibe Ukamba Mango, Liberate, Shelly, Edwange, Ezalanje, Erecorded to Tel Nukabazel. How will it take an island or Male?
1: Suyangala yini na Pongbalisela kangaka mthakwethu
0: Hayi khakazela ngithathe kaze ngibake lapha
2: bazobona khona manje njengoba ziyenkosini le eMatiwane eTrifandeni khona manje nangifuka la enkosini ziyongena stage
0: ungena ngasikhathi le stage
2: ngiyokuqala ngo-10 kuzoba kuprogram ukuthi ngifake ngobani
0: hayi uyangizwa ukuthi ngiyakhuphuka
2: la ngifake
0: kulayini nami ngidigeleke uthi
2: engani ngishilo ngathi la kuchothoza ufike uede into esizenzayo usikhuphule kakhulu usinika umdlane
0: yeah yeah babo nje phana ngiyazi ukuthi kuloko esikwenzayo ngapha kwisicathamia bese kuzoba ingoma sike siqhamuke nezinto uthole ukuthi sesiyaba sesifuna uxhaso asalithola uxhaso izinto zethu ziyagcina seziyafa kanjalo
3: angiphinde ngisho nje baba Thumbeza ukuthi njoba sithi amasizini awafani buyalungiswa kodwa kubalulekile ukuthi kubaholi besizwe into esengaba khona bengazibulali ngoba vele noma bengayibulala ngeke safa ngoba sezaba khona zangena emadlebeni zangena emlandweni wezwe so ke njengamanje umuntu ngayo August sihlela nje ukuthi phakathi ka 28 or 29 August sizobe sinengoma izobe lapha emkhanyeni kodwa kuzobe kwe abantu besimame siyesihlanganiseke thina sesifake izinsizo sifake izintombi sifake omama ngoba sekuyinyanga yabo bese sizofaka omaskandi ngifuna ke kusho ukuthi ke masqeda lapho sobe sesilungiselela ke le ka December okuyobe ihamba ne festival ngizofisa nje ukuthi ngaphambi kube leli thuba lapho nginikeza lona ngilisebenze nje ukuthi njoba ngihamba nensingi izinjwe ibingelele kodwa mfethu uli umdakasho nje ngunezi dokotela umkhizi ukuthi eningizimi neAfrika siyababongela omama imbokodwe eyalwa yalelo inkululeko njoba namhlanje kumhla ka 1 siyafisa ukuthi umhla ka 1 August siyafisa ukuthi omama bebe nentobeko nathi sibe nentobeko emakhaya ethu sibe senze kube khona ukuthula kungababikho ukuhlukumezana sibadedele kulenyanga yabo befudumale bethokomale okungenani thina siede kulokho asebekwenzile ngoba nohulumeni obandlululo akazange abaqeda abantu besimame wathi amakhosikazi aliphelanga igama lathi amakhosikazi igama elithi inkosikazi lisho ukuthi lo muntu mkhulu ngoba ukazi ekhaya lakhe uphethe ikhaya uphethe izwe kusho ukuthi uma umuntu ebulala umuntu esimame noma umuntu ehlukumeza umuntu esimame noma ngabe wenza ngayiphi indlela izwe lonke ulibhekisa phansi ngoba izwe liyizwe ngabantu besimame so ke sethi ke abantu besimame siyanithanda so nihlonipha njalo ngithe bese ngithi ke sengigcina mfethu uli awu ntombi kamjapan onohlabana bemphika bethi akuhlabana ngayena ziyanyakaza esitudu ibhube selincane likamjapan uqalindaba uyanyakaza njengoba ngihamba nensingizi izimo zamakhizeke zona uqobo lwazo zibuyileke manje ngihamba nensingizi la zonke into ephathelene nomculo into ephathelene nomkhanyakude siziqala phansi siziqala fresh lapho ezaziwe khona and zizovuka ngoba ngeke saphela sezohlala njalo zikhona noma kungasekho emhlabeni ngokweminyaka yami kufanele ngabe sengiretayile ey'ntweni eziningi bhekane nemisebenzi yami kuthixo akanginike yona emhlabeni kodwa ngokuthanda abantu ngiyakwazi ukuphumelela ngisebenze ngayo yonke indlela ngifuna ukuthi ke mfethu lini namhlanje umhla ka 1 abantu bonke base-South Africa abahambe beyozisheka kusasa umhla ka 2 abahambe beyozisheka kuyokwakhiwa lelizwe izwe lifuna abantu abaneqiniso izwe lifuna abantu abanokuthula izwe lifuna abantu abathanda abantu njengomnomzana uMandela owathanda abantu bonke siyababona ke namhlanje abantu sebenengoma zehlangana ethile ingoma zehlangana ethile akunenziwa lokho uma kwenziwa ingoma kwenziwa ingoma yabantu balelozwe ngoba njengoba kusuke kuphendula imali mfethu li kuphendula imali yabakhokhi bentela yabo bonke abantu manje uma usuthi wenzela isonto lakho wenzela isonto lakho laba bangelona isonto lakho fanele bengayi kodwa usizo uma usulifuna ufuna kube bonke abantu ngithi ke abahamba abantu bayobhalisela ukuvota nami nje mangisuka la njengoba sesishaya nje umfowethu uthi uyalapha yami uyocula mina ngiyokucula ngiyoguquzela abantu ngiyolawuthela ezweni lakithi abahambe bayobhalisa ngoba njengoba ukhona nje umsakazo ukhona umsakazo ngoba kukhona abantu ngemuva bawulalelayo njengoba silalela silalela izigidi ngenxa yomsakazo ngenxa yabaphathi bokhozi so ke ngaleyo ndlela enjalo sithi ke iSouth Africa iyoba iSouth Africa ma bantu bonke bephenduka beba into eyodwa
0: khabazela ngicela ukuthi nawe elakho lokugcina ngiyazi ukuthi khona la usayophefoma khona
2: ake ngibonge nje le ukuthi namhlanje kube khona ubaba umJapan umfowethu ngoba ibona abantu engiyangikhale ngabo ngoba thina singabaculi nje asikwazi ukuyikhulumela uyabona la madoda lawa ama promoter iwona buka thina ebese ekhuluma ngezinto ezizenzayo ngibonga kakhulu lolu suku mntweli ngithi ke njengamanje njoba sisuka la nje abafana benkokhelo siya phambi kwaseminambithi eTrifontein la kwakhothama khona inkosi uKhumalo iyaphakanyiswa namhlanje kwembulwa netshe abafana benkokhelo nje ngo-10 bazobe belapha ngiphinde futhi ngibonge ngengikhohlwe umfokasheleni umfokasheleni ubaba umlotsho indlela asenzela ngayo emculweni njengoba sicula nje ukufaka isandla kubaculi ngiya kubaba uNtombela emasangweni amhlophe ngithi nje isandla sidlule ekhanda okakhabazela kamavovo inkokhele ebovu ilokuyisendleleni iyaphambili siyabonga
0: Thank you, siyabonga kakhulu ke ngenxa yesikhathi. Isikhathi sesiphelile. Makushawana u6 ke ngiyabona ke mangathi iqala ngiyabona ukuthi khona indimanda kusukela ngo6 kuya ku7 o'clock. Khona ngosomnyama usinikeza ke indaba ezika 6 o'clock. Ngibonga kakhulu ukukhabazela baba umJapan, ngibonga kakhulu uDokotela umkhize weKholenso. Ikamuliwe kahlapho noma kanjani next week isikhathi sifana ngiyabuya ngo5 kuya ku6 o'clock ukunikeza ngocothoza mfana. Sharp.

kuso. Ngoba lezi ntombi ezisihlanu uNkulunkulu wathi mayifika umyeni wathi mayifika wazithola ukuthi azimlindile azikho kulesimo sokuba zibe namafutha ezibalini zazo zikhanye izibani. Nawe mntwana kaNkulunkulu ke zibeke esimeni lapho uNkulunkulu ezokuthola khona ukuthi umlindile ukuba akwemukelise ngethemba. Bantwana bayingcweleke uthi ke uShembe mayikhuluma uthi masihlezi silindile singayaluzi singoni ibandla singawona umhlangano singazingcolisi sikhumbule isifungo sithi ngizohlala endlini kaJehova imihla yokuphila kwami. La mazwi uShembe bewakhuluma kuthina singamaNazaretha emzini wasethembe ezinhle. Kodwa umbuzo wami uthi ngabe nawe awakufanele yini? Awufanele yini nawe ukuba kulesi simo uShembe bekhuluma ngaso kithina na? Mntwana kaNkulunkulu, uma umntwana kaNkulunkulu, mina bengibona nawe akufanele la mazwi. Uthi ke uShembe ukuyaluza, ukungeneliseki ngesikuphiwe, ukuhlezi sithi kusekhona okungcono okuzayo. Lapho ukhona bantwana bayingcwele bese uthi kusekhona okunye, angenelisekile. Nakho nokuxova ibandla nokungahlalisani kahle namakholwa. Ube ukhona nje kule lapha uzokona amakholwa. Uthi masevala inkonzo uShembe evala umhlangano. Uthi ngabe akekho umuntu omonile lapha. Ngabe akekho umuntu obuyele ekhaya onakele ngawe. Uma kunjalo yini oyiphethe? Yini ethi uzoyisebenzela lapha emzini kaNkulunkulu? Ngabe bowuzosebenzela isibusiso noma uzosebenzela ukulahlwa na? Ithike sonke bese inkonzweni zikaJulayi. Umbuzo unjalo bantwana bayingcwele ukuthi ngabe kade siyosebenzela ini sibuye siphethe ini. Bantwana bangcwele uyaqhubeka uthi nokuthutha izindaba ezinye ezingesilona iqiniso esixabanisayo nokuba namanye amathemba ngaphandle kaNkulunkulu owathuma uShembe. Konke lokhu bantwana bayingcwele kudalwa ungabi nakho ukuthula enhliziyweni, kudalwa ukuyaluza esinakho. Okugcina kwenza umuntu engayi lapha siya khona ngoba khona umuzi bantwana bayingcwele. Ithi indaba lowo muzi siya kuwo akungeni sona, kungena izingcwele zodwa, kodwa isono asingeni. Lokhu kwe ukuyaluza bantwana bayingcwele kuletha isono. Lokhu ungabi lakho ukuthula enhliziyweni yakho ube ulandela uNkulunkulu okuthula kuletha isono. Lokhu kusola kuletha isono. Lokhu kuxova ibandla kuletha isono. Lokhu ungahlalisani kahle nabantu kuletha isono. Lokhu ukubona amakholwa eze kuNkulunkulu ufike uwone kuletha isono. Lokhu bantwana bayingcwele okuzosenza kuba singayi. Yila mazwi-ke bantwana bayingcwele engiwathandile ukuthi ngiwadlulise ngoba akhulunywe inkosi yamaNazaretha kithi. Engithi-ke bantwana bayingcwele la mazwi uma besingaphila ngawo. Sizicelele ukuthula ezinhlizweni zethu. Sicele uNkulunkulu aqede ukuyaluza ngoba yena uthi akasiyena siyaluyalo. Siyaluzelani pho? Siyaluzelani. Lo uNkulunkulu uma singamphethe kahle, uma abantu abanokuthula ezinhlizweni zabo, abangenaso isiyaluyalo, abadayisi ngoNkulunkulu wabo. Kodwa bamphatha kahle izwe bese likhuluma kahle ngalo uNkulunkulu wabo. Kodwa abantwana bayingcwele, uma kuyaluza thina sezongeyikho simdayisa kabi, bagcina abantu bekhuluma kabi ngaye ngoba yithina esingamphethe kahle. Asikwenzi ukuthula ezinhlizweni zethu, siyayaluza, sigcwele amanga, sikhuluma ngesikho. Ngakho-ke ngithi bese kuNkulunkulu, kodwa lo ngabonwa ngamehlo bantwana bayingcwele, usho njalo uShembe uthi size kuNkulunkulu esingeze ukumbona ngamehlo, asizi ukuthi nangu uNkulunkulu, kodwa sifike sabona uShembe omiswe uNkulunkulu phambi kwethu bantwana bayingcwele, ozokhuluma lezi zindaba ebengizikhuluma, ozosifaka endleleni bantwana bayingcwele. Lezi zindaba-ke la mazwi kade sifaka endleleni engithi sonke bantwana bayingcwele lapho sikhona emakhoneni onke sikuwo ezinkonzweni emabandleni asingene kula mazwi masihleli silindile ngoba isikhathi nomzuzu asiwazi. Sho njalo uShembe le ndaba siya

asebhayibhelini abantu abayingcwele ukuthi izintombi ezilishumi zazilinde umyeni. Kodwa uma kunokuyalo uyaluza, kunesiyalo uyalo, uNkulunkulu wakho ngesiyalo uyalo, khona kuzokulahlekela. Ngakho bantwana abayingcwele, ngiyabonga ithuba engilitholile. Cela uNkulunkulu abusise lelizwe. Nkulunkulu engcwele, busisa Nkulunkulu amazwi akho. Baba, qeda Nkulunkulu ukuyaluza enhliziyweni zethu. Faka ukuthula Nkulunkulu engcwele. Namhla amabandla Nkulunkulu konakele emabandleni ngenxa yesiyalo yalesikhona. Sinezinto zethu sifisa izinto ezingeke zisize ngalutho. Ngabe sifisa Nkosi ukubona wena ngamehlo kamoya. Seze Nkulunkulu ke sibone wena, sikholwe wena wedwa. Phela amathemba Nkulunkulu aphelayo. Khola amathemba sithembela kuwona aphelayo, angasisizi ngalutho. Makube wena wedwa uNkulunkulu wethu. Siyacela Nkulunkulu ke sitshalele inkonzo yakho Baba, isiphilise ngelakho izwi manje kuze kuphakade. Amen.

0: Maskandi, lapho uzokwazi khona ukuthi ngabe kwenzekeni kumaskandi kulempela sonto, bekuthintekani, ubani, wenzeni kubani. Mhm. Usiyalo kukhona uzositshela zonke lezo ndaba ke. Zakhala izincingo. Uyabona ke lengosi le izokuthatha ikubeke nawe ke uzoziza umculi ongazi nokuthi uculani bafethu. Uyiphimbile kamnandi, uyiculele kamnandi kunjalo nje. Nilapho uzobusuthumela khona kumqhafazo lapha na ke kungqobo na@sabc.co.za. Uthumele ke ingoma le oyithandayo ukuthi cela umsakazo wami omuhle ungidlalele le ngoma. Ikwane ngufisayo njengamanje ke sibheka ke inqolobaneni kanjalo ke sihlele exhibeni neciko uzozwa ke namhlanje. Sikuphathele umnyovu yatinyela. Sifuna ukuzwa ukuthi utinyela ngani? Kwakwenze njani insizwa zizimbiza leli ibiso?
1: Basho ngathi usethanda kuba fit inyana. Ngathi useyagaina.
0: Waye umnyovu ngoba emncinyana. Mnyovu yatinyela sozwa ngaye kodwa kunengakhulu osekuphathele khona namhlanje. Lalela ke sizokhijima nawe nje ngamagaga somoya kamnandi nje sifike lapha ekhaya lakho. Sifike nje bakithi sinethezeke. Mina kangiphuzi naphuzi itiye bakithi ungasendlala leso sicepha ngihlali. Siyakhijima ngaphela siyedlula sihamba nomculo omnandi, umculo okhijimisa igazi, umculo waseNingizimu Afrika othandwa zifunda, othandwa izizwe zonke. Singene kamnandi bahuphi iphathas kamnandi nenavigator, ibinavigator khona la emsakazweni Ukhozi FM. Asiyibambeni ke bakithi kamala ngubingelela ngwampanza uthabe khulu lo umavundla utonda uswela umzukulwane yona gupi inyona gupi yagupe ezizweni zabafo kwishishi bapho yihlo bapho nyoko samba nawe nje ngithi ngumazonda amphakamisa kozakwa abantu unyokoloza angakonta ngakho bhuta nabo bona baphi ngathi qatha mali kubabela lilahle nokuthi udla amalahle ngumfazi omabele mademina uncelisa njengani iphesheya komfula awuzwe nje siyakhala insizwa zasemzimkhulu zithi we mampanza kwenzekani ngithi heshe ngithi heshe ngithi heshe ngithi heshe babhemi ngithi heshe wensizo kunjani lapho mi asambe ngampela siyidedele emfokalanga ha usuka
1: uyakhala laphana umbatha uthi hey ngifuna ukungibonisa ubingelela sengangena ke ku Facebook ngifuna iprofile yakho ngiyambonisa uthi hawu kanti ubingelela muhle kangaka hey niyazwana man
0: uhlupile kodwa sothona usaliwa lo
1: ukukhala nosibonelo wakwaSimelane eDlamini 1 laphana eDalinya Bo Street na uyakhala impela ukuthi ke neza kanjani ukuthi nisakaze omunye seGol omunye seThekwini so chazela nje
0: wemafuzo akuhambisakathi mfethu sishaya namathela kanjena nje obuyizwela nje na hawu bakithi usali udlala okuqala ngale ngoma yakhe namhlanje ne
1: ayi sikuyadlala
0: sikuyadlala
1: ingoma namabhodlela sikuyadlala mfowethu ingoma namabhodlela
0: asimdedele mfana simdedele umfana simlandele dondotha simlandele dondotha umfana azoshaya into zakhe

0: Toya Delazy, emsakazweni ukhosi FM uthi ke greatest isikhathi-ke njengamanje mzuzu ishumi lishayileke ihora leshumi nambili khona la emsakazweni wakho ke ukhosi FM. Sahlele noSimthando kaMyeza uhlelo umlilo wokhosi. Sihamba-ke sifuna ukuza ukuthi obani abakhona abathi bavukile bathe kupupu bahleli nomsakazo, sithumelele i-WhatsApp voice note ku 0791639874 0791639874. Usho ukuthi ubani lona, ukuphi nendawo njengoba-ke ulalela umsakazo kulesi sikhathi. Ngalokalokho qala lapha encinqweni 0860002437 0860002437. Usitsheleke ukuthi ke ukuphi njengoba sithi ke ngena ngaphakathi esitimeleni. Sokuchecka njalo nalapha kuFacebook asikhohliwe belu ukhozi FM igama lepage lelo ke ongena kulona. Sambe ke siqale la encinqweni siza ukuthi obana abayivulayo lenkundla kulesi sikhathi. Ukhozi sawona
1: Samthandi Phakamyeza,
0: siyaphila mfowethu, singeza kuwena.
1: Ngiyaphila webhuti eulaye entabeni zokhahlamba nondi endaweni yase-Winterton.
0: E-Winterton.
1: Uthokozana kangcoko ukuthi nje present leli langana namhlanje.
0: Nazo-ke siyakuza present lapho e-Winterton.
1: Danko
0: bathi-ke ba-present bathi bakhona bathi bafikile lapha-ke e-Winterton. Sivula ngabo asambe sithole omunye khona lapha-ke ku-line 2. Ukhoze sawona.
2: Yebo.
0: Yebo-ke.
2: Njani mfowethu?
0: Siyaphila, siyaphila, singeza kuwena.
2: Siyaphila.
0: Ya, ya, ubani lo?
2: Ya, ukhuluma noNkululeko wasokhela lapha eBhulu eSentegao, kodwa ngila eGoli njengamanje. Mfowethu, hayi, ngithi ngikhona nje esitimeleni kuyolamula lolo hora.
0: Nazo-ke, nazo-ke, siyabonga kakhulu mfowethu, yezwa.
2: Danke, iqhawe lami.
0: Nazo-ke, nazo-ke, sambe selapha-ke ku-line 3, sithole omunye khona la. Ukhoze, sawubona.
3: Okamiya, siyaphila.
0: Ngiyaphila, ngiyaphila, ngeza kuwena mfowethu.
3: Ukhona qhawe la engibeza mina esiyafana kule show, kuhamba kahle?
0: Ngiyaphila mfowethu, hawu ye, angisakwazi wesiyafana.
3: Ngikhona phela hlele ngishe izindebe ngibenyeze indlebe ngilalela ngalapha emaphejini akho futhi ngiyakulandela.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu.
3: Kulungile ke, bye.
0: Mageba, asambe ke sithole omunye laphaya ku-line 4. Ukhoze sawona.
4: Phakamyeza.
0: Yebo ke.
4: Uyaphila mfowethu?
0: Ngiyaphila, ngiyaphila mfowethu, ngeza kuwena.
4: Hawu, unenhlahla, ukhulume nenkomezi ngayiviyo kwelaseLimpopo.
0: Iya, iya. Dumelangi lapho, dumelangi lapho eLimpopo.
4: Iya,
0: iya.
4: Iphila njani?
0: Ay, ke pitsi nganeso, nkaxa ho wena, hore wena o tswang.
4: Ya ke o tsara nyolo sa ka mona.
0: Ah, suka, iya. Ya go sa mi, sasibalahlile ke manje, abasasizwa ke manje.
4: Hayi, sibalahle kakhulu.
0: Hayi, siyabonga mfethu, siyajabula ezikuzwa kuwena.
4: Ngihleli nje noPoshi Standa Farm, she's always beautiful in my eye.
0: Ah, siyakuzwa mfowethu, inhle leyo nto.
4: Ngiyabonga.
0: Nazo-ke siyabonga kakhulu. Kade siyodumela-ke lapha eLimpopo, sathi siyabarata kudukudu, sadlula salapha ku-line 5. Ukhoze sawona.
5: Yebo, njani?
0: Siyaphila, siyaphila, sinoza kwenu.
5: Yebo, ngiyaphila. Ukhuluma noSiso wakhoma lapha ey'ntabeni zakaNongoma endaweni yaseMaya esigodini sasedonganeni.
0: Ya, ya. Kwakuhamba kahle lapho.
5: Hayi, kodwa kuyancenga, kodwa kwamanje ngila khona la edobheni la inande ey'mangweni.
0: Ya.
5: Hayi, kuyancenga.
0: Awu, nazo-ke, nazo-ke. Siyabonga kakhulu ke Nanda.
5: Bonga mina-ke makatha.
0: Danko. Sihamba-ke sadlula futhi siyalapha-ke ku-line 6. Ukhoze sawona.
6: Prazo.
0: Yebo ke.
6: Lena ke dumedisa ka.
0: Ah, uri teng ngwaneso, uri ka tla ho wena.
6: Go kwa dumedisa batho ba go Limpopo lena ke ra tsena ke dumedisa.
0: Eh, ke bua le mang?
6: Wa bua po wa bolela.
0: Ke makhona tsotlhe wa itse keng ka bua ka bolela. Wa itse keng? I speak. Brat, ya yizwa loo nto ngizenza zonke
6: vele uyekeke mina ngunathi ucele enyonyana.
0: Ya, ya,
6: hayi sisonke nje ehlelweni
0: siyabonga. Wakwathini ngale nakho nawe usuzazi lezi?
6: Hayi phela ngithi ngisegoli la ngikhona, ngihleli na wonke umuntu, ngikhuluma lonke ulimi. Yikho nje mase ngikhuluma nawe angeke nje uze ukuthi cha insizale emsinga. Hayi lutho,
0: kanti usuhlala iminyaka emingaki lapho usukhuluma kangaka?
6: Hayi, ngina 3 years ngisegoli.
0: Hayi, shuthi nekhanda elilula keke. Ngathi uqale wangidida kithi mina, hey, sengibavusile ke bavele bangena ngempela.
6: Hayi, uyabukala ngazo,
0: hayi. Hayi, ngiyabonga futhi inhle lonto kwazi ilimi zabantu.
6: Hayi kuhle kakhulu kanti thina amaZulu saziwa njengabantu nje abangathandisisi ukufunda kanti hayi sonke bakhona nje laba abakwazi ukungena ezintweni
0: njengami nawe nje uyabona
6: awu seke sikanje
0: nazo ke sabonga kakhulu futhi ezwa
6: thank you bud
0: nazo ke hey ngiyabonga kakhulu ukuthi insizwa yasemsinga lapha ingene ngalo lolu limi ngoba ke kuthiwa thina sizazi lezi limi uyabona ukuthi amakhandidate aqinile sinenkani sinjalo sifuna ukufunda izilimi zabanye abantu asithole umunye okhona ngala ukhozi sawona
7: babona wethu mthandi
0: yebo ke
7: yebo unjani
0: ngiyaphila mfowethu ngeza kuwena
7: ngiyaphila
0: iya ubandlu la
7: ngiyabonga nje ngiqala nokukhuluma nawe usodolobha lo usithi Ximba eNyokhasele Mdoza kodwa kwamanje ngapha o 150 ko Lady Smith
0: nami ngiyaqala ukukhuluma nawe ngenkuzo nje emsakazweni kodwa nami ngiyaqala impela
7: kade nje lokho ngayizwa ngifezwa ngisalalela nangalesa sikhathi sangomhla ka 2 lapho leyo ndoda leyo umhla ka 2 ufuneka kuboleka imali leyo ndoda leyo ha iyayiphethisa ingane hayi ngiyathokoza ndoda yamadoda ukuthi namhlanje ngikhulume nawe hayi ke abaphila abantu asilalele wena ke kuze kushaye mina ke kimi kulamula ubuthongo i-radicala 24 hours
0: nakho nazi siyabonga mfowethu
7: kulungile ndoda yamadoda
0: nazo ke usodolobha omkhulu lapho usithi Ximba siyabonga kakhulu ke sakhuluma futhi nawe nalapha ke ey'nkundleni zokuxhumana ngiyabona nama voice note ayangena siyabona futhi nalapha kuFacebook bakhona abantu ngalokwalokho solokhu sikhuluma nje mina nawe kube mnandi nje ngaleyo ndlela la emsazweni wakho kuKhozi FM sambe ke sidonse umculo lapha yam sidonsa ke ingoma lapha ya uModa uOprah Qwana uBlue Papi noLofey bathi ke vuya nhliziyo.

0: sawuhambisana ke nomsaki bathi-ke sondela isikhathi-ke njengamanje mzuzu ishagalolunye sele ngaphambi kubumbane ihora lokuqala khona la emsakazweni wakho-ke ukhozi FM uhlelo lulalele umlilo wokhozi nosimthande wakwamyeza sihlezi nawe nje kuseyintatha ikhosomba lamancoko siphethe-ke usimphiwe shembe nayakalele simphiwe
1: hey. Mina bengazi ukuthi kanti umsakazi
0: sa kodwa sa
1: ibufethu neyibu kanti usakaza ke phela angumuntu osakaza
0: phela awunaki nje ngoba ngingena ebusuku mhlawumbe kwazi anginaki ngoba ngingena ebusuku
1: lana ngenkathi useshaweni
0: kodwa kuhle uyabona ukusakaza ebusuku kuhle yabona
1: no ngempela
0: ngoba kunikeza isikhathi sokuthi uyiqeqeshe
1: njalo ngisho isipiku ngenza noma yini Hayi kumuntu onendaba.
0: Ngingabisa nge-speak.
1: Sawenzeni? Oh, hey labo. Kengasebusuku. Kune kengasebusuku.
0: Eh.
1: Yabo.
0: Yeah.
1: Nina kuba ngathi nikadile ukuthi akungashi.
0: Yabo. Wow.
1: Tsayenge katani studio. Hayi bonz, shele phela. Ngashi kaze.
0: Katelo bro.
1: Bayeza abasebenzi.
0: Bayeza abasebenzi sekusho bro za nomi.
1: Nina nje.
0: Yeah.
1: Kwenzela suku nishaye leti ting ting ting ting ting ting.
0: Ini leyo manje.
1: Angazi mhlawumbe alarm li manual.
0: Hoy alarm.
1: Mhlawumbe lela lisenze. Mhlawumbe lisenze yabo. Ndele fanele ulicinge wena, ntshala ucinge. Ibona ikuphi kodwa uqale ufonele yena mhlawumbe umbrose.
0: Yeah, yeah. Ngifonele umsebenzi.
1: Yeah, alarm leliyana. Athi ibukusiphi.
0: Yeah.
1: No, waziphumela eminyango yofunda lapha.
0: Studio 7.
1: Studio 7.
0: Yeah.
1: Athi baski lalela ke umuphuma ka 7.
0: Yeah.
1: Uthi 1 2 ka umnyango wes4 ka left. Wesana ubothi.
0: U left mangibhekele noma mangibheke ngala.
1: Ay bona uyazela. Uchazela lethi ufuna ukulala.
0: Uyilalele vele uyavuka ekseni umrose uzosebenza.
1: Ayekho ngakwena ufuna nje ukuqeda ngalento. Mina nje.
0: Kodwa yazini.
1: Yeah.
0: Lento yokungena kwami ebusuku kanje simpreni ngangithathi kancane ngoba ngisebenza ebusuku ngoba abangilalele phesheya bangilalela ekseni.
1: We breakfast.
0: Ngiyimina breakfast show yakhona.
1: Breakfast.
0: Yaso manje.
1: Wena nje.
0: Ngiyimina Vim Thembu wabo njengamanje.
1: Exactly.
0: Yeah. Omroza nje basobe ngasabezo because like abanye sekusebusuku noma sekuntamba ama kakhulu
1: yabo. Futhi noma ungaya fanele umoya phesheya uye ekseni.
0: Yes, yes.
1: Emini ungayi.
0: Futhi ngiyongifika ngidume ngempela lapha.
1: Kodwa ekseni uzoduma ekseni phela.
0: Sengisholo lokhu ukuthi ngawaphela ngithi abasakazi be-breakfast show kuya kube yibona abadumayo. Angithi yabo. Kodwa mina phesheya mina ngidume kakhulu ngidlula ngisho umroza ngoba bangilalela ekseni.
1: Sisho ukuthi nakhona phesheya kodwa fanele ufike kodwa uhambe ekseni khona. Sisho ukuthi unga emini bese mina ngiyahlala endlini.
0: Ngoba
1: sekuhabanye. Wena bakwazile mase kusethu.
0: Yabona wena ngiyaqala ukuyisola ngokumema umuntu kanje wakwa roast umuntu kwisho yakhe uzongirosta
1: but futhi mina ngiyakujabula lana ungaqhuza ukuba noma yini la
0: ya kulesi sikhathi sasebusuku
1: awuxosheki la
0: ebusuku
1: uzoxoshela ini wenzeni yini yine weso ongayenza ngaphandle kokuthi ungafiki la ungaxoshela ungafiki kuphela ubani manje bese azoshaya i-alarm Ubani utsheleke wena ke keke. Sothi awuthathisele ukuthi ingoma idlalanga nama adverts. Ubani obezoshaya lapha? Kube kushile.
0: Ayikho into enjalo sithi. Kusuke kunemthetho phela nakhona la, uyabona? Angithi angizwa nje ngidlala neyikhangiso la. Nje. Yeah, yeah.
1: Awula ungenza noma yini la. Yabo kube kuthiwa nje mhlawumbe umsakazi mhlawumbe usuka ngale komhlaba lingani.
0: Yeah.
1: Ungakufike nenje. Kushungise nje la.
0: Ngoba ebusuku akunakekile.
1: Hayi akunakekile.
0: Now, why she manje wakhuluma ngomsebenzi?
1: Uthole ukuthi usashintshwa ke. Uthethe ushungise wrong. Usuhlezi kulesi sasebusuku. Kushintshwa wonke umuntu kushiwa wena. Wena what?
0: Ngoba manje ngasho ngithi
1: what if forever?
0: Yeah.
1: Wawusho kodwa forever. Ungena ebusuku forever ngiyogilwe.
0: Yeah. But nawe ungasakaza because nginokuvakasha emsakazweni mangasunika ithubo ungayibamba.
1: Hayi. Yabona bese umufuna ukuthi nje ube nengxenye yakho kwi society. Ngone wenze lento oyithandayo. Yabo? Cause abantu abaningi ba yali ndime iningi kumde chine yabo. So ngcono wenze wena uthanda abantu. Manje ubacinga yonke indawo. Bacinga emsakazweni ubacinga
0: emahlayeni
1: laba ngakhona.
0: Yeah.
1: So hey mina bese ngcono ngibuke laba abathanda ukusakaza, wena uyakuthanda ukusakaza. No view yakuthi uview yabo nayo uthanda ukusakaza noma inini. No everyone.
0: Yeah.
1: Abathanda uyambodi lo ukutshaza ukukhuluma yedwa nje.
0: Yeah.
1: Awazi nawo ukukhulumelani kodwa uyambothi.
0: Mfana omuhle njengonini
1: uthini. Yabo leyo nto leyo. Kunokuyinambitha nje.
0: Ngithi nginikeza ithuba ke yabo ngoba kwesikhathi yazi khona izinto ezike zenzeka empilweni yakho. Uthi mase usuchaza uthi yazi mina ngangayitshela ukuthi ngiyoke ngikwazi ukusakaza. But khona usimthande myezo wanginikeza ithuba. Abaphathi bangizwa. Cela ukunikeza ithuba awuyishaya nje njengomsakazi sofaka ingoma njengamanje kodwa ngifuna uyifake ngathi umsakazi ingoma ekaloyiso ithi Dream About You ngizoyifaka nje emva kokuthi ushiloke uzoshoke wena ukuthi sengomeni siyabona yeah asambe
1: umsakazi lapha umlaleli lapha ekhaya manje ke isikhatsi sakho ke lesimanje ke manje ke so ukuthi ulalele uloyiso lengoma izokushiya uwena uzibuza uyiphendula ukuthi ngubani na.

0: ezingasoze zabuna noSiphiwe Smia.
1: Namhlanje shini ithando iminyaka yesu 23 behle ndawonye siyabonga Nomvethe kanye futhi nesithandwa sakho nempumelelo.
2: Sivuka sijabulela ukuthi nisinvite namhlanje.
1: Kuyintokozo ukuba la ekhaya. Sibume yini iqiniso uthando lweni yonke leminyaka le.
3: Uthando lethu akukho lula kodwa ke umuntu mekunikisa isiqiniseko sothando lakhe wenza ukuthi ungangabazi ukuthi ngisha ngangaba khona kodwa uyazi ukuthi wena uyathandwa ekuseni emini ntambama.
1: Yini uyithanda ngenkosikazi?

0: inhliziyo yami kushobani lapho kusho usinazo la emsakazweni wakho ke uKhozi FM ngo 28 minutes after 1 sihamba ke sikhuluma nawe sifuna ukuzwa kwenake ngalolu daba esikhuluma ngalo namhlanje yini le edala lokungaboni ngasolinye esivamise ukubona lapha eindaweni zokusebenza phakathi kwabantu abadala ngokweminyaka nalabo abancane ngabe wena wake waba insesimweni la wawubona khona ukuthi hey saze sanenkinga la emsebenzini kufike nanti i2K babizwa kanjalo kuthiwa ama 2K i2K lisenza u1 no2 no3 liyasivurvaya noma mangabe wena umusha wake wafika noma kuthi usumdala manje mawubuyisa umqondo wakho nje usafika usemncane usaqala ukusebenza kwakunjani awuzange ubhekane nesimo la khona owawuthi khona hey hey webantu ngazi ngasebenza nabantu abadala baze bathatha inkinga zabo zasemzini yabo bazoyifaka la kumina uyabona ukuthi manje sengivela nento engayazi ihamba kanjani ke lo ndaba yini futhi ke edala ukuthi ube khona ukungaso ukusepheleni ungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abadala ngokweminyaka nasebancane ngokweminyaka emsebenzini
1: Imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili
0: 0860002437 sithatha ke incingo zakho njengamanje uKhozi sawona
2: Sawona mfowami ngiyaphila
0: Ngiyaphila ngizwa kuwena
2: Ngiyaphila ngiyasizwa isihloko sakho usimthandi
0: Mhm
2: Isimthande mina ukubona kwami ngibona ngazi utenendi laba basuke sebebadala emsebenzini isuke benovalo lokuthi laba abantu abasha abafika bazobathathela imisebenzi yabo.
0: Kodwa nje basuke besaqashiwe nje nisebenza naye nje lo muntu omusha yini nibona ngathi uzothatha umsebenzi wenu ngoba niqashwe kanye naye.
2: Angithi ungazethembi phela ukuthi mina sengimdala mhlambe ngokweminyaka kusho ukuthi laba abasha bazofika phela. Nini nezinto ezintsha njengoba kukho sekukhona nendaba zo-TikTok ayibo yonke lento bazofika noshintsho mese sesiyachilizwa ke thina sibadala kungene ibona laba abasha ngibona ngathi lolu valu nje ukuthi ukuthi ingabi khona ukubona ngasolini
0: Hayi no kuzwakele kuzwakele siyabonga
2: Ngiyabonga sithanda sami uDidi lo bamkhize ngwazi undeka Christine kanje nogwatho oyikhundla khundla ngilakwazi ekhaya lami namhlanje
0: Siyabonga kakhulu
2: Ngiyabonga uphile mfokamnye.
0: Uphile nawe, siyabonga kakhulu lapha kwaHaza, asithola omunye okhona ngala uKhozi sabona?
3: Yebo sawona.
0: Yebo.
3: Yebo.
0: Yebo mfowethu sikulalele ubani esikhuluma naye?
3: Ngiyaphila, mathuba bese ngosibili.
0: Iya. Uluthini lakho uvo?
3: Ya. Ngathi nje ngomfowethu abantu laba basebancane ngasinamhlanje.
0: Mhm.
3: Indlela abenza ngayo abafani nathi masikhula ngoba ngisho yena mhlambe uma kwenzeka nje usebenza naye nibambisene ngokwasemsebenzini ngaleso sikhathi uyakwazi ukuthi asuke akushiye emsebenzini mhlampe kwesinye isikhathi noma akuye etoilet ahambe isikhathi eside ubone ukuthi manje useqhuba isikhathi ngawe ngale emsebenzini ukuthi sebenza wena yena kube khona isikhathi azosikhumula nje wena ongeke usikhumule uyabona ngoba uyitayima wazi lutho isikhathi esiningi basho njalo abafana la
0: yeah
3: hayi itayima lila lisebenze nje mina ngisuke ngibone
0: kusho ukuthi ngamanye amazwi manje baqhuba ngamadolo wena
3: qhuba ngamadolo ehe kuba kanjalo nje
0: no kuzwakele siyabonga kakhulu
3: uma mhlawumbe bathe abosinyama noma kuyinda kuzwa kuyinyama inyama basuke balethe sathi isithele sodwa kunina abadala uzothi ubona inyama sebasiphelile kathi bayosala kho bayidlele khona bayosela khona bathi ngamatayima nina nazo
0: ya awu yeyi kuyazwakala nxese timer
3: okay kulungile Yabonga
0: mama cha. Siyabonga kakhulu timer. Hey, uyakhala la ubaba uthe ibanibiza bababiza ngama timer ebese bebaqhubha ngamadolo. Hey, hayi akuhle ke lokho asingaqhubani ngamadolo bakuthi angithi singo colleague manje siyasebenza sibambisene. Asithola umunye khona la uKhozi sabona?
4: Sawubona we makatha.
0: Yebo ninjani?
4: Ngiyaphila makatha.
0: Ya ubani lo?
4: Ya ukhuluma noNkosi yePhana Shango odume ngeli kaChilisi ngila eHowe Kelijiton.
0: Hawu nangi lo Nkosi yePhana.
4: Yebo kayi mina impela wemakatha uyaphila.
0: Ngiyaphila unegama elihle yezwa.
4: Ngiyabonga kakhulu webhuti wami.
0: Ya.
4: Hayi wemakatha uyazi inkinga ikuphi? nami ngumuntu omusha ngineminyaka nje u28 uyazi inkinga iba kuphi ke kulabantu kabadala nezingane emsebenzini siyingane sinenkinga yokuthi asifuni ukutshelwa ehe ngoba manje uyuthola ukuthi asifuni ukutshelwa emsebenzini nokuthi uma ngabe ufike emsebenzini nosuthola ukuthi manje usufuna ukuphatha mina ke ngiye ngisho ukuthi ngaba nenhlahla la ngikhona ngoba akekho umuntu omdala siyingane nje sonke le msebenzi esiyenzayo nje umsebenzi weingane vele nokuthi ke ngingathini ke kukhona ke nabo ka abantu abadala uthola ukuthi umuntu omdala naye futhi ngokwakho uyayimonela ingane ngoba nabo baba nawo amaphutha uthola ukuthi umuntu omdala akafuni ukwamukela akafuni ukuthi ingane iqashwe uthola ukuthi usesondela empeshenini kanti vele sekufanele ahambe nje ohola impesheni aye ingane isebenze
0: uthola ingane iqhamuka nezinto ezinhle futhi ezuthuthukisa umsebenzi kodwa abe nalokho nje ukuthi eyi yabonake nalama

0: Ke siyabonga kakhulu. Sithola omunye khona la ukhozi sawona.
1: Yebo.
0: Yebo ke.
1: Yaphila.
0: Siyaphila siyaphila singezwa kuwena.
1: Lawo baba basuke funa ukuphuma impesheni. Basuke funa ukuphuma impesheni isibaya sigcwele iy'mbuzi ney'nkomo. Kuthi manje badizisa lasemsebenzini. Manje wena uma uzoqasha ebhedeni baphatheka kabi yabo. Baphatheka kabi. Bafuna ngathi ulwazi ngasuka kubo ngaphakathi ukuze bezokwazi ukugwazisa ngapha ngaphandle. Manje vele bazofika ekuseleniswe kabi mhlawumpe uzoxosha ukuze bekwazi ukwenza ngale ndlela yabo.
0: Hayi, ngikuzwile ngikuzwile mfowethu, siyabonga kakhulu.
1: Umkaso wamtshalo tanzakaza ngidedela abanye.
0: Siyabonga mantshinga, sithola omunye okhona ngala ukhozi, sabona.
2: Simtshali.
0: Yebo-ke.
2: Ukhulume nawe uvusa umuzi bomu uthi kuba upregade uprenda umkhristofe kanga. Uright?
0: Yes, ngi-right mapri.
2: Owakithi phela uthi uthi bomkhize zonto ngiyamuzwa nje gethe zaphela ukuhlanya nje lolu kwabe hlala yadlala wethuthu ithi mina ngempela into ngikhulumise right boke lapha ine ithi like 2 mina ngase ngishiye iminyaka eminingi ngokuthi kodwa nje abantu abadala abafuni ukuphikiswa umuntu omuhle emsebenzini wokuqala nje ngasiba ngeminyaka ngibuthisha ngokuqala nabancane basothi mina ngonywana kunani sengigugile into enjalo nje Hayi mina ngiphume ngimdala nje wagugile ngingane ngiya engane wathi 55. Manje ngisho ngiyadlala. Kodwa nje sasifani iy'ngane ezincane zithathi zinconywana kuna zinconywana zona zinconywana zingcono vele. Sikare sine experience ni as much as imizwa ngakho ngakho friend awuye phela ukuthi awubuye into ngisafuni ngigugile ngimdala. Kodwa nje into nje yaphisana siyafana mhlawumbe ngcono nenolwazi mina engafunda kuqala nazo mina ngingekho nethiko nje sikhona AI njengamanje sikhona nje kodwa nje abantu ngiyabadlula uyayibokela ubhela bhabhayi usimthanda siyakuthanda zathi wethu uthi wamkhe zona ngingakhuza ngiyamthanda nofela sini mandeya ngiyamthanda lo mfana uFrancis Access akaninambuzi nabo uyayibokela ubhela chief 3-1 nizwili chief zizile idlala kanjani chief 3-1 abanye abakhohlwa
0: siyabonga siyabonga Brenda sithola omunye khona la ukhozi sabona
3: awubona mntakama
0: yebo yebo ninjani
3: sikhona
0: sikhona nathi sikhona
3: sikhona hayi ukhuluma nomkhulu uzungu emoriva othi umeke wakhe mina cha nami ngisake ngiphawule nje nami ulwazane enginalo ngokomsebenzi la mthanda ukabili ngempela kuyenzeka uthi uyasebenza ekhampanini uthole ukuthi ufica abantu abadala bodwa futhi kuleyo khampani leyo abaqashe kuyaziwa nje ukuthi umuntu omncane akaqashwa lapho bese uyaqashwa awukuthande kanti ufika uthole ukuthi mhlawumbe nalapho bayakwazi impela umsebenzi kodwa la xhumaneni ngokwesilungu bayasala bese kubuzwa kuwe hhayi ngoba nawe unolwazi na isiqaluleka inkinga uthole ukuthi nathi sithina abantwana futhi esisebancane ubaba ngokuthi usemdala nje uvele ungakwemukeli ubona ngathi umuntu lesikhundla sesibaleke kuyena kodwa ebe mncane ngesimo ukuthi undeni ufundile bese iyashaya icanake ingathi usakuhleke engibukayo ukuthi futhi ngicabanga ukuthi ndawo zonke kubalulekile ukuthi uma ufike endaweni ngabe umncane omdala ufundise umntu wakhona uyiphathe kahle uhloniphe ukuze ngithoba uma abakakuthanda umuntu kodwa uma ebona inhlonipho uzomshaya lokho kodwa yazi yahlonipha le ngane noma azahlonipha lo baba
0: sengizoyicindezela ngiyithini nje ibingithobela kangaka le ngane noma bengiyafisa ukuyicindezela
3: uzozama ukuyicindezela kodwa wena okhe nje baba makubaba uzomlimaza naye ngithanda khona into eyenzekayo kodwa sebothekile ngane ngikwenze sibone njenganamthi ngithia mina ngingene abantu abadala nje emncane emsebenzini babangithanda khona ngahle bese ngihlebe lo omunye ukuthi hayi yazi umlungu uthezokwenza ilicense ngidrive itrak nje manje ngino code board ngiyenze lo mlungu ngokuthi ngiphonge ukuthi ubaba ephethe le ndawo ayengithanda ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu mfowethu solo omunye khona ngala ukhozi sabona
4: simthande siyamthande ngo-12
0: yebo yebo njani
4: hayi ngi-right yo abe bayinkinga abantu obathola bebadala emsebenzini kakhulu uma yemdala nangomnyaka hayi abafuni lutho basuke bafuna babona nje ukuthi usuzomkhipha emsebenzini akafuni ukuthi athathe ushintsho uma ufika noshintsho qha noma ngabe kungukuthi umbono wakho vele uzosebenza mhlawumbe umqhashi uyawubona ukuthi lowo mbono wakho right kodwa nje umuntu omthola emsebenzini hayi imali esishebo inkinga abantu abasebe badala emsebenzini abavumeli umthetho.